0: pulenga e mau ianga I whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peyo oe. E fso soani ia tumoto al Pasifika, a wāse lumana I manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.
1: E te ilo, au ina tato pisi. E whaingo fie lava ona whaangalo atu fe au tāua. E au ina tato whaia. O se whamanatu tāua la lea mō oe. A uwa vae foe le tato porkalame. Ia whaia loa. Lo tui pui pui o le fulu. Sa eliane loa e le upenga ta failangi, bookmyvaccine.nz, pe fesili I se au au nanga whale soi fua maloloina.
2: Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa il faa iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua I le fever rumatika, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e faile siya kilifo ma I fale a inga, o le tausi ma I le a onga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea silio na taua, e le toto o ngia, e ma faifoia na faile tui le paisilin, e ki lia atua ai, saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mafanafana, I e tausi le leina yo tato walo ma whanau, faile siya ki, ma failoa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asiasi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz
3: PMN Samoa.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Oh, to Fatana Fati, I saw a moment of tapping a need to la, it will turn on my one pillar in a machine out of Fonganga, Talofa, Talofa Lama. Usi my loan for a phone in California, a stuffy, Losulvalo men, Waffles Fulbono, a lima tolitasi PIPMN, Yautel Roa. Wafa ala wilo mai ele minister o tupe ya Nicola Willis ole afa au tau tele lele talo le tupe le malo o tu inatu ile so ye mafaya yon tele atu ulu itau titele lo fia ngai male atu no ai mai se le fa le tonu ole swau ole aso nafi na po tu potoi minister mai vai nga fa fa ye tonu ole fa usia le malo e fa ino le talo le tupe o sitamu fa inga fa atasi ya vai nga uma ila na failo inga matu stalin fa amma fire to my time minister ole afa tau tai al malo le sauni ni nga tupe mo le so sani ne fa la lave ele o mai lo lo nai unga ne fa alien fa pulo le queen party ya tia now to you know ole afa tete al malo le fa nga ina na tupe au le tu tau ole talo le tupe po fe ole a ave ye vai nga tupe mo ne tau sanga na ye fa mini no mai ole fa mo mo le queen party ole pui pui nga leo le si o manga, safeguarding the environment, ma le mauti noa le vaia le leo te ngantifai ngā ruenga, ensuring workers are taken care of. Fai male ta ita alwanga fa upafai le leipa, e leo toe po malae, pe a fai ole a yaini sui nga te tele le vavai e seo tupe ma le mta ngā ruenga o te ngantipasifika, ile tala le tupe le aso. Wafia ngai nere maa loo mani fai tionga maa loo rosi ele atunu u, una ole faa o ngā ruenga mta ngā ruenga ali maa loo, e silia maleiva afe, ava noa fai ngā ruenga ole afia e tausanga o iluma. Ai ole tausanga niti aneina avi esaili tolu suruono miliona talama itupe faa matu ole maa loo, mole mta ngā ruenga o tangata pasifika. Muli muli mai ile luwesi fulono miliona talama na to esaili talo itupe ole luwa afe luwesi fulfaa. Sao noa Chris Hipkins, ele ai masimanuia o maua e tangata Pasifika ili neifai ngā mālo. Na wha aniani ta ite alwae ngā le actia David Seymour, o le tala le tupo le neivai aso ufa opuina o siwae ngā i wha iloa ile alofa, tough love, a olunga o se awala fai ngatā. O le aso anafi na awai wha atasi minister mai vai ngā wha upuwa yetolu ala mālo, ile wha iloa ina o se tamo fai ngā fai wha atasi. Sao non minister o tupe, o lana tala o le tupe o le ofaye ma le faa uto o talilei, ile tali atu le faa le tonu o le suwa au, faa te seema le si iti o tupe mo ati na ititele, ale atunu. Fai mai David Seymour, o lo ofaa lolo le malo i tangata te tongi la fonga, ma si iti ale atunu u isi awala, ito e sanga faa ula o lai tupe mawa ale malo. Fa alia le loto maafati on te maita ita yulo n maafatanga ale laka pipo le rugby ya consortium o loo maa nao e fa ata watu le awale moana Pasifika ina uopa uu ile lao lao mangau ile le ayo ni tupe. Na taa uwe le associate for mai Pasifika po le Pasifika Medical Association wale mafayo nufa awawu lato ulango lango tau tupe ile awale super rugby maa siva inga fa anua noa le neitu ulanga. By my Tracy Antinga, my Lekana Loa Rugby Hawaii, lo of Antali is Italia to Alifarab Tonga la Capia New Zealand, Lelato to Sitaru Sanga and to Inatu, Elave Yelma and Moana Pasifika, Talwai or Tapunia le Au, or Situ Langa Famo Iloto, I sat to tell Lama on a Pui Puya, Awan Tupu. Sa unwana ta ita New Zealand first, afionga vavasa mana ya Winston Peters, olo eese tala lelei po le good news, mo se lumana ito e fuota ino le awale moana Pasifika. Olo ofa alia foi ele New Zealand rugby, olo ye nisi vaenga olo ofa alia le fia fia ma le fia lango lango ele lumana ele moana Pasifika. Sa unwa Winston Peters, ele oso osani sa ole malo ele neima ta upu, ay alona nau nau ta inga, ia vaaya le faa wau pea, ole nei au la kapi. Ale tala faa iu, wafaa maa vaile pule ole faa raptonga o pisinise tangata Pasifika po le Pacific Business Trust, ono olu itau malele fia fia onise ole ufa inga arenga ilana ta itainga. Na liipotia mai ele staff news, o Mary Lose na avea matayulo le PPT ili lua filus fultolu, watu inatu nei ilana tusifaa maa vae ili asongafua. Ole nei fa'ala tonga o lo mawaina le susa ma leono miliona tāna mai tupe fisoa soani al malo sa fia ngai mesu isu enga mamafa e uwinga ili fa'ate aina o tangata fai ngā due ngai to olua o anasu o tanga ma pisinise tangata pasifika fa'apia mafutia ina inga o ayat tau conflict of interest. Watalia le taitai le komiti fa'afoe le sunga hulu ma to'o tua ai ono le fa'a mawainga ma le fa'a noa noa ai ui lea wa manino ulo mtootua ili tele ofi SSI ya inga mabivesi olo ofi ya ngai malifa alapo tuputonga. Ta mwoma lau tapua inga o telefona ole neyaso, manuia la basing ole neyaso, so ifua.
0: This is PMN Language News with PMN Samoa.

0: Lulu Minute, daily to lie, Lima 12 minutes after 5 here on the PMN Samoa 685 show, Radio 531 PI, bringing Pacific people together. Now, my atu tatu talafo, my vaifanu elingana Britannia, ilo tatu se mai, il tatu reporti, ale talalata mai lao nanga maltautua. Ale Digi Sound Pacific Maleti our marketing. No fatasi mai ya le fionga ya le upepe talai junior lene hawa le tato update mo le neva yaso fatalo fatu le fionga sa tuala.
1: Yeah, in fact, le ayetu lang fionga anusa ya se foi le fatu pongo tapua ya sa mo ay le neiteng le fiafi ma lo le se pumaluya.
0: Ia tatu tau faifa malo ni vaing ole ole fiafi ia e ui lava ina falungo ina atu ila lo si ufonga fale o malo si ia au te iloa ia e ui ana le malo si ia au lo malo si a isi tu ia peona iaile al tatu talonga ana po ia malo foi malo le tapua il to au ya tatu se ka ko mere fwa ka wa maka iyo ka wa maka on va ka wa winter ya ke lo le ka lo lo nga lua e fa ka ngu el mere ka u ka u ka so nga po ma ko ya
1: pa si man na yo le ama tang lo le or ta lo nga ne po
0: i
1: e se to au ya ai man po ya e ya net tu tu to no talong ya pe ko ila na ave tua ya le to fu pe yo no la de anga de fu so pa na ti de le tinga ino la ve ma tu tama so ya ai no lo la vai e ta na ta na e tu ir nga lu nga lu ya so
0: yo
1: ta wa na sa fa pa te ya tu o la ni sa fu se le ya so to o pis
0: i o le ai ya o le sa o se nga lu nga le ya so ya o le foi u titalo sia da titalo talo ya umana vai fo ai ele tau mai al to fai a to le manino a wa o te fai a tu e a una le ise por kala me la fiafi a valo valo le tapua i a le o pepe ya tal tonu foi o vai se unga talo le tanto ma futa lunga le tanto por kala me e vafta ilo to i mou le tanto so te inga ya te tonu sa mou le so te inga mle sunga le fatonu i lava i aso ya ai o se vai aso pisi le nei le ngatei nei New Zealand o le ta penanga foi e sa mua le vai aso fou Language Week in New Zealand au le famana tuino le tuto tasi Samoa ia le ase tala lata mai ia I le au nanga maltau tua al tatou ti au marketing maltau tisa au le neivaitau le masina maltau sanga
1: o le tala fifia lava mo ato customer sabe ti au marketing o lea ua on live le tatou website
0: nice
1: ti au marketing.co.nz e a ra ye I dung ya ona wo ma fai ona oka ina la o ka ke lapa la va yesi no fa pe na po ina wo linga na no vin ya e vite po le tanto ye elena no foi aki lan o le un fai no ora online ya a e po tu de ma to de ma to pe na pa ana ma le New Zealand Post ya o le de kartisiana na le ngata mo New Zealand ya Australia ya fa pena fi America ir me ro to tele ne ta tu ka ya le o tengo ki na o ka online sa o me lava no no mai se sala pa le po lo vai yesi ma lo morin ya ela fa tu de ma to de ma to fi na pa nga ma ni si me po ya ele te po le lava na tu ba voi de le a wan mesa tu ya e vi li me o sta di la to ai ni ni yo me fa tan ki vai ya na o le la to I ma se ah so we use you for like the app and the website is becoming a hassle.
0: Yeah.
1: More like so. Yeah, I get it. That one. My affordable patino de tula. Yeah, if you see it for you, it's like that. Yeah. And that one, if I don't have a normal, that one, I'm going to have a day and I'll be running. Yeah, that's a follow-up. Yeah. And if we talk to agents, it's going to go on the pony, cinema, Brisbane. Ya epi fanya fia to tele le oka online no masan ya pa to le online ma le sa
0: I malo malo fa tai le te So sorry, you live to Vava here to Martin O'Field Tattoo website. Yeah, Antonio say a wall of thing of fear for you. Tattoo, yes, so nearly online, Uma, Meuma. You're online, Uma, Meuma. Hey, say. Or five silly little pepe. Yeah, or little lungal tattoo, some more herbs, my salapa, levayesi, malvaita malingi. Yase of noa, a little mana, you know, mafayona, mawai foi, malcaco, oka, le, pepatalo, say too long.
1: Only to Lavandalo, but only kilo yet. Only telling Pangata request,
0: Mike. Yeah,
1: mafayona. Ole pauta tanga le to pe ta ole auti kile lo se pusa foiden ma fai ona a maintain le malu ruoli o ta total
0: e
1: ta ta pe to un lapo ma de mi se elie ti a po tu o kilan ya a le to lo a ye solution o na e fo company lo la fo la to function products ya ai te ya ki kilo pe ye mo le mo termine
0: ko
1: fe se vanga a thing of you ya on fa so nem tu atem ta tu talo lu mo le o ta to website
0: nice malo faftai mesili le wa le wa mo ta tu le va no ta tu tu lu ngol ta tu tlmarketing.co.nz sa mo fi fa tau ya la uvayesi por vai sa salapa por vai tamlingi ya na wa live le tatu website pe on sa no ya i le fionga ya le pepe maliti au marketing ya o le nevoi tau a le pepe a i tu langa le wa ya o tele na tatu tala no le tatu sa mo herbs ya le wa wa mto ai malu al tatu sa mo herbs o le tatu paanga le mana bluebird lumber and hardware a il fatino ina le o ngalu nga tele a i sa mo le se updates mai lo fionga le tu langa le mana tatu partnership mana bluebird
1: ya o lo ya lava le mana tu ya olo pato ai mai ya la to pantanga ho de tin la to ko ya bonga de ka mo un bolo tele la va cho cho mi ti ti el patino o de ti manga ya ole va en a de am de ta ya utelo mi buena ya pi sa tu pi se de me ya ya tan la tole ai ya ole ma to to ni da fa ye ya a umana sabe la to tipe y ama mai to ton ya to el fai de si cha un el peña e mai ai ya o la fato a bilich de la yele le on la to opai wi sa mo
0: e
1: to ona la yele option la e ona pega to we de ya pa infate ama ni nei a one to fa mai de si ne pa te to wa a o va de tipe mai ya ai e wo fe lo la nga lo lo fa pena e mo fa ko de lena na fa fa ne se ma to ona la yer ma to fa ne pa na le de sa mo ni se de fa ne
0: ya
1: ya e la ya nga ye ai e mo fa le mo fa to ma to ona ona sa to to me la o pa ya e fa pu ti ma to ti ti ya o te mi ai ma e mo to ya on fa to de un vidix ya o lo i fa i se la vela ya o lai fai i teikus a ya e o mai tutongi mele phase one ya o fuga i tu sa ii lato se lini ya lawa release material kuna ya a mo ponte lini ya mai ya a fai le phase two a e vai vai mai ya e lato ya ai o lo pa ua kele i tau tua ma lo a vanoa lago ki ki e fatal noa ya au tau opa ya ma pa tape nati ya tau ya pe a umama au mai a tele disco materials mai le man te kamu ta mai tamu
0: malo fafta i a le o pepe to tonu lo a pe ona sau no ya lo nga solo mali pe ya le a le au nanga foi le an vai ngona au nanga le tia marketing a le o pepe ro fi facilia tu ya ono le wa a Ole asona nafi or pona po oile asona nafi sorry to low lesa fatonu winai ia le famoe moele I Samoa lesa uvava ia tulungo tato page or ti our marketing ile avanoa le moilato olo Sauni e malanga mai nei New Zealand ia olo le asifi mai nei New Zealand pe ne il fun tanga le tanoa afel tel malo le tanoa hotel il aso nafi pe un feina a fa malam lama ma sauno le I tatu fun tanga ia male au nor fa moe moe
1: ole au au nanga Miguel o patino a el tomita ia mendi a sitia ia male lato vaen
0: Nice.
1: Ona ua muta wina to te leo ona I o tātou tangata e malanga mai no se maui nei. Ia aile I lavata pēna I mea te tau ona sa unia. Ia e tupu e foila te leo o whawhita uni. Ia e mai ele au ngā tōku rawanda alo o lawa unanganga. O la umu tingoa e o mai e inoku I nei. Ia au lela la apsoswani ia I a melbi mali lato vain. E sa amatalai. O mea I ek tau ona tuk tāpena ai ai tuk tiri malanga atu I New Zealand. Ia ai mese rango fo I atu langa o le tāpena ina tapale o mai whamautu wai. O le whainga o IRB numbers, o whainga o account numbers. Ia o tu langa fo I dele wai I expectation en whainga o mai whamautu I o latu ai ngai nei. Ia au I ei te papi tau ni wat tupu mai ai.
0: Yes.
1: In te mele o mai nono se po I na yo lato aino. Ia o pe o mea oma na e pa matala e le tato fontana le nfei anna. Ia matali mo foi se sili.
0: Nice.
1: Ia di foi se sili e pa mamla mai ei ia toi ngā tūlanga le ele nono se o kilani. Ia a mai te o I Hamilton ia o tau o vent ese ia por a Lloyd Hope Space ia por Wellington ia o mea o nai te linga duenga ia o mea o mana e wha man malama so it's a really good program to prepare our people I can speak for myself so dele it's been no sawi fui au le kota ia o laki a o le tūlanga fui dele sa tāpena lava hala se leni I mautua mai mamai. O na na whainga tāna so isa mātou whali. Ia, you can imagine la tō roma o masi mā whānau tō ono. Ia, e rei mapaina mātou mai mātou ni noko fu ina le ina yau anxious ima na yau uncles already. Ia, o tō tele ni mumera mātou.
0: Big family, yeah.
1: Ia, so masalo pe vai aso ato ana mātou ni noko ai ili hotel. Ai, so it was a matter of funny. On the in fact, no more, Mr. Matu Fale Ilmano. Yeah, on the only easy hanging, I find out.
0: So,
1: it's a huge waiting list. Yeah, I only on the sign of a sailing my thing of here, Lavana, Suele, Matu Fale, and Nutwood. Yeah, and you have to show that your bank account that you can afford.
0: Yeah,
1: Malaysia. Le lei o lau wana se ki wala kanga wana kenga ni. Ia, ma mpango fire, so it was good for us. But I can just imagine na isi ai nga tangu mai, ia, ai le isi men nuko ai, ia, ilo ngay fo ni na duenga. But ia ia condition so le kota, ita tawan na isau tap apa, tawan na isau wafi nga duenga. Yeah, but I'm hoping Lasato Tele Lato Nadestala Pokalame.

0: can be foil experience ha mese fololo la to sa tonu mai pena o mai mo mo ni usila ya mona ya to ai nga ya tonu mai for the first time fa yo le tau fa yo le swing o le tau ya au le fo uma surroundings ya fa afta I le ono ya ya le ya le fo ya o nangolo to va va loi male sung ya mendi city ya Yeah, wa foile so swani foi ina yo tatu tanga tolo o saili manuia mai ne New Zealand ma lo fafta ia le pepe ya isi si vaenga le au nangal tatu digi sell maliti au marketing ya yeah, itifia fa manino ya pe sau no ia ia le I mai al ta fata longa
1: o le vanga tau la vale tutua le tatu digi sell le watele la vala sidi ia le manuia tu Ole pangainan ng mga tao, pole la foina tulad nilen, may niti na maustadyo. Ang ngay ng mga tao si tamo, o na lauha ko ay guamatan sila falolo. Masay o na yon ng kahit ko ay lautupe. Tinsa fil sa mga kay tao, so o na lang sa yon ng chao tulad ng musi na pangay ng pinsex, fil na fal ng levia, yah pole rocket limit. Or online platforms now. And if you know in the Tanga, I'm a creator, so counting in the Tilapo of study. Yeah, and I'm feeling that Tanga, and I for sort of what to tell me would test me in my cash at Digisab Samo, and also I look to why my fellow, while I ate and I get my cash. Yet I have not to say little, I'm safe for the day. So I have to tell him long of polyopia. Yeah, I'll say, when you're lamp by your talent, I'll have a new tool. So
0: Tu ma futa le verso fo paulie le ona mal malosi. So if wa tlmarketing.co.nz or le tato website fona le fiona ya lo pepe tala I junior lene moi la to ifia fata wina o le vaiesi o le vaisasa lapa o le vaitamalingi o lo maua e mafai o le vataula online te le vasao atu I lo maota polo lawa ya Fafing of Yenai, ya tu langa, ole fatawina, ole tatu, yesi, olu tasi limono, tolu tolu fafa, olu tasi limono, tolu tolu fafa, le numera. Et if so tai ai ile fionga ya leo pepe ta la e junior lene le wafatonu le tu la tolu le musika vai foi il tanto por calame ile ne afiafi

Ég var á mælin Pís Tjepo Hele nei var enga ole fjafi Ja mita lia I fo ile Tato mafu tanga Le se mai ole borkalame Fa wau Le fjafi manuia Ioi Fa pena lava Le nei fjafi Ia le musmusunga Le nganga E mese le fiso swani Olo tato wa lii Te mi umo Olo tato savalinga Ta tawa maono mea Olo tato fo ia E ave Le vi inga Ma le fa ane tanga Ilona sua fa mamalu O fea lava Le nai te mafuta mai ai Nganga e fa atafa Ne ha Ia failo masina uta talo faftai le tua ili ola male malo se ole fuu matu se mai ia wal fa wa winda ole tato pol kalambi manatu lea ole amatu le toya saina le vaisa beona mo mo iai le tuitonga vaisa ole tu manua tau ona matu fa se eatu ia se fa talofa ma se fa tu lima wale pa ia maulungo le tato watunu ile suafa manu malo le suafa matangofie le suafa sili sili ese o yesu keviso matu te fa talofa tuai pa ia maulunga leo fenga alwinga tatofi ele tua maulutofa le tua pa ia le ainga sale vi leo ainga osi taulanga vi ele tua faftai le nei vaenga ole afiafi manatu lo maulunga pea ia lo to soifua manuia soifua tulu I mai ele tua ia wa lava lao to fanono ngā manu ana popongi ia awa le alo faiva o Samoa iso se tiute maso se faiva fata alo fatu pa ia maulunga Samoa Yo na tupu maona ee, aingo tupu, aingo ee, aingo papa, aingo tafaifa, te nane falupolunga to finga, lautina launilei Samoa wa atoa. Mai lava alma taa sawa sepa iale, tai ulo ulo ole na fanua ya matou te fatalo fatu, ili pa ia mawalunga o Samoa. Lono watu ia fatino to sala, o to pa ia mao to sa, ya e awa unga taa. Ya ele fu isa nga tonu jo mato vai vai nga tonu ina ele pa io Samoa ma ulunga so se tafa fiole ne ke lope ma futo mai ai ma lole tawatai ma lole ono sai ma lo fo ile pali o le u tatu ye ni le so tofi a so lua se fulu ma le vanu o be lo a fe lua se fulu le ono le fa tafi tio fe ma nga lunga le neva yaso tayao a so fa raile ma lo lo Ya wa fo inga nga fatino fitu wasol vayaso a ole asolene la lava sa inga lue mai puno wai ta wasila fia ele tua ete aulia mai la fia firnei a faila le na ti fa mai ya fa funga ta po el jatu tunu ya o te manatu fo yo afia fi fa penei a mana tu ai pea ya le savalinga ta mama tina ma tu e tau fo no le tamba ma le teine sole sungae o mai se faile lotu Ia fa pena le Samoa I so se tafa fia Wa mae au no tatou Fa pena pena si o tatou watunu Le foi o tatou aitau malele atu I atunu mamao Ia I ala manatu Pe I au upu e masani ai Po fea ae lele iai le toloa E maaua le vai fa pena Fe lava o tatou fe malanga iai Ma o tatou no pia iai Ia e tamu fai iai le atina ina o ainga E manatu lava, tatu te toi tō manatu a, ia tatu maanga. Ia meise ei, hanga masani, hanga tausili. Sa poupo wina hai le ola o le tama ma le tene Samoa, I tō tonu olona ainga. Ia e whapena, ia so matu langona. Te ilo foi, ia o afiafi lava e mafuta ai, ia matua mafanau. Ia ele ngata o le whaafetai, o le lotu o le whaafetai, pese le lotu o le... Faftai le nei fiafi. Nisi foi o kalisi o fengai mufono tatalo ya sutofi. Ya ae. Mai se foi fa ngā solongo fi au ma ngā luanga masani. Ya ilato uma mafuta mai lunga o penga tafai langi. Ya malo se fo manuia. Fatalo fatu datu por kalame. Ya malo le se fo manuia. Oi. Ya faftai lele. Viele li. Leola mal malosi. Alaya. Alia. Pau. Mafuta mai California. Oh. Wow. Amen. Hallelujah, praise God. Fafte ile tuo le na tu te mafuta mai ai ole ai. Ese ese a tato taimi. Ye fafte ile mafuta mai. I se o tua fine pepe no vali. Fafte ile mafuta mai ia pe ye fau le ta unga ola o to pito no ule na wai ai. I maten. Ya malole. On sa ne yaso. Malofo ile finau o te iloa.
or mo so o maten ato sa o tou savalinga ya ma ngaifo malato fali ya ma lo va time ma futa ma de fiafi manato manui o tou ma fanau ya au tatu vala vala ino fanga ole tatu por kalamele no ifafi mo se fi tatu tono u le u as ful val minute u te aneli tu la valu ma e fa sa longo fa pisi nisi nei ya wale no se fi tatu tono on the tapena ne ole tatu to o sports o to tonga itala o talonga ya po ama foi ya tapena ngor fa ungo le nei vayaso ya au tele i tala tala telele i unga pe ona yeri talonga le bona po no, fire out Dalalea. What one night made Donald Matter Officer and Navy? Yeah, oh, what I do love as you saw. Yeah, if Telenga, yeah, I'm dunking the Sam Titilani and all over Angale, all Angale, Lelang, Lang Malosi, Aulang Mumula, Kelola, Lima Futa, my initial Aulang Mumu, Lunga Tato Latio, on a limited Dassi PI, Politasi or Lua Tessilua Fambo, in a Tamaki Makori, Aukilani. Yeah, Lunga for you, little pinga to fire Langi, pull up your falling on a Piment Samoa. Le Ponopo, yeah, Magayala le Posinga. Say, bye, Fasal Lunga. Tato watu lo lea ili to'o sports. Ototonga itala utalonga. Ya mavakuwa ileo singa fa mtalanga pio na ilipo nipo. Ae malo le tapua. Malo le tapua ita usala. Ya le mamalu le au Queensland yolo lala mapapa au inisila nei. Malo le onsa. Ote ilo ele ye msesi wo pekinga sanga kupau. Yewe. La lava e mautu lava ya. No fuanga ele o. Ele o hifu ngi ipo kai. Ilao tau tapua inga. Asao se taimio iluma, tato se elea wa o tau tonga I talao talonga. Mahe alena, ya onai porkalame onai mataupu, ya one of sifir tato tunu pei onai yai, ya li tato savalinga ile neifo ivayaso. Mea titau ono e silofia, awa le nofa malama lama o le tato tunu e maise lama, ito tonu lava o Aotearoa. Ya ao, Tato nga solo e fo I fo fuanga a maise por kalame alau pimen mole famana tuina o la ta ua ngangana I to jonu o New Zealand nei. Lona lua I to jonu au kilani ngangana pitu silion fao ngaina. Lona tolu ya New Zealand atoa. Oka, inginisi sa moa Ma va ai e ilma tautia le mea ua. Wa si I ai le fala o sa sumua. Ah. Woto si an tatu ngangana mana tatu watunuu mana tatu tu mahanga tulanga lua umalolfa peritania Samoan language totonu o aukilani nei fa peritania tereo maori so akulom Samoa ile lona tolu ile na totonu le tunu ato nisina nei yo se me de tau na mita mita ai le Samoa so se fer po fer lava o e ma futa mai ai o se a vaenga tatu te mita mita fantasy a wone o tatu mi mita a yo tatu mita mita I le tua ona o lana me alofa e ala ile ngangana lea wa tatu a ngai atu ne fa manatu ile vai so fou a fai mai ia se tasio fai tau po o mwanga ngana ale fionga ya Dr. Fanafi ale ai se ngana wa le ai se anganu ale ai se anganu ona po lo leo ninu matango fie yo ye fa manatu a wale ta uwa savalinga le ta uwa lana o lo ta uwa ngana o lo o fa o ngaina le o te tala noa tuai le nae te fe so o ta iane ai ya le fo I fa ton ton fo lawai o lo na ya ta tu fa na o le upumoni ele tau natia ia tulanga ua felanu lanu wai folinga ya emese fo I o fina ngalo fa alio to tele ilunga o penga tafa ilangi ona se tasi o fa alavlave sa tupu mai le nava yaso lea sa ali potia mai ai tangata vale ina o se tasi o alo sa moa ya tele tau ta ua le swafo wa lea awa ilunga umba o penga tafa ilangi le sunga Lorenzo le malu Tasi o taitai o kengi I to tonu Ausitalia. Lea sa tangata vale ina mai I se tasi o atunu o Vietnam. Ia mole silifia leo fa mauni e mai. Ele o leo fo iwa au mai tonu ilunga o penga tafailangi. Ia se statement, personal statement. Ia o ia halo sa mua to lua leo wa tau tauanga sale ina ile tu langa pi ono la fa o inai leoti se tasi fo yo alo samoa
o mai tau atu I le to hotele o finangalo faalio le atunu ae meise le ngata Samoa o le Pasifika ae o le idotunu lava New Zealand ae meise ma le to hotele le lalolangi atua ilunga o penga tafailangi masalo ele aise vai panoa ete sa e ua tuai fuilele ete le tau wai ilea tala faanoanoa ona o le tūlanga wa tupu ma le tūlanga wa tūlai mai ta oto la le tū fali tūla fono ta oto la le tū fali tūla fono ia ao le tūla fono fa msino lo ia o leo leo leo susue ma ilato o le lato na matafa yoi ae o le manatu la utele ia wae e yaya la ngona o tangata la vaya o vavai atu fato a masalo se talafos se I fesili ngia ia ila tou fo yo lim to mai tai malu le malo wa mai ta watu ile sa no angala fiona ile acting commissioner Samon Demine pe e folinga mai o se tai mi mo mo le watau tau ina ile swafa o le tunu o Samoa I se fa la ve love matu ya fa pe nei tupu ya tunu mamau tupu ya Australia tupu New Zealand tupu ya America ya tupu fo I nisi ya tunu te telo la langi tavata valina tangata valina ono olivano nofo o kengi fo I SS a pita yane a ma ua mai lava suafa o ia a tupu langa tala vo mail tatu o tunu lele ua lea lea I tala a ave ilunga o penga te fai langi a meise ia le lalo langi o faafunga ia e manatu ai lava e musu musunga le nganga au mai le file mui o tatu loto ma o tatu mafaufau ono tu langa tu lai mai ma wae e o oi tono matanga luenga company business e le malo non ta bula ili tala noa ma le faasoa e au nga fu I mo se fa manatu mo le totele o tatu o tunu ia e tauno matu tu watu ma tu tu atu fa fau tu wanga ile ma malu le tatu o tunu ele awa I e lau pua ta ma fainga tu low le vano nofo ma tu te tumu le ava ma le fa alo alo yo ma tu te le fa tu nu fo I le to fa ma malu le to fa ta tala ma le to fa fa tala na yo tatu tu a ma o sina sina ole sini au tu o le ngana sa mo le nei tau sanga e afu mai I maunga e afu mai maunga te tele manuia o senu. E ile ama so matou la ngona wa amata ona toe taunapa napa. Amata ona toe taunapa ile masania isa ia isa moa. Le fale aonga mua mua le tama ma le teine o lona ainga. O ona fai aonga o lona tama ma lona tina. O lona pule aonga o lona tama ma lona tina. O lana ka peteni to tono lana vasenga o lona tama ma lona tina. Yo, a olana wo fo I to tonu olana vasinga I to tonu alfalea unga lea olone tama malone tina ya yeah, tau tu watu wai tau ono matu valu valu siya alfau so oto finda ngano tau tu anana naifanao tupu langa talavo wa le fengo fiene yaso le sawa sawa wa yei le ten kolosi ma ya yeah, mese fo I ya yeah, benga te failangi ya yeah, mahala viso ta inga o duai to tonu le tatu o tunu le ha o tu to tonu fai to toa o tatu fali ia fainga ale lalo langi mana au a ia mausali ma mautu la ta ua fatutua ina ia fina fina upia a o tawina o ta ualo ma o ta ufana telo nei vaita man tua ia la aso ia tu lo fafunga le tatu o tunu nei ma tua fo iau sin sino le tunu uai te loa ao le sa tato a ngai mai le pete na le sa o tau au tau ina hai matau yo e afi afi ganga kau pongi pongi ha tole tunga o man lok a wā le loku la le a kakou a wā e pe ngelinga alo a ita mama tini le vui umaku la vea I vui o man lok loku la le a kakou kui ki umali kula hao fai ova mani tula meto tia ia mfao ngai o tatu tua a e tau mawhai o pongi ai whanau ia no nofo mai to tono whali. A watu le upu ma le tala a lona

Tato se atu lea ile ya tatu talonga le wa fata otomai ya wa fo ile Super Rugby Pacific lo afe lua se fuma le ono ile aswata ya wa so lo fuma le ivo me ole ata alo ile Crusaders male Hurricanes Crusaders and Hurricanes le what happened mai eta alo lima minute te ile tula fitu ile afia fila swata yao so atuai male talonga Queensland Reds male Fiji and Drua le afia fila va ole as faraile for nei ole tamu sanga mul muli le nei ole Super Rugby Pacific au le ia nga ia tuai ya mo la na so nga sempini isa ile foi ya po ai ole as ia dalita po le ipu foi ole Pacific Rugby Super Rugby ile tolus fulua ia to sanga talu na fanga solo ile aso to na ia so tolu se fulu o me ole ata alo ai le Brumbies male moana Pacifica ile malaya Brumbies i Australia. So o join me the long the Chiefs awa matai malau Auckland Blues ya no tawo long lo le o le tamu sanga muli muli o le nei tu sanga ele Western Force male Waratahs yo tatu talonga na de o fata oto ya wa fo e le fa iunga o le de vayaso

Aile ai masisi e leo a tali tali ile unga pione tato talonga alpon bo State of Origin Game 1 ile pono bo aso luas volume le fitu me sa fata fatino ile tato talonga mo mo pe no masani talonga stitia au se talia ai va va o ai nisila masamoa e le ifana na u au se talia ia le mo mo ai le pono bo a why is it that to Jamie I might want to Jamie sa kick off talonga le pono bo sal do ja tats fulu ia Jamie na ine nisila Aotearoa, Aotearoa I Samoa, petau tusa taimi, a ole mea mautinoa, leva ole FF, le mse singa moe, fatalitalinga. Ole talonga, ma taina lea, Queensland, Queensland Reds, male, New South Wales Blues. Mai tauina le poona po, ya se faisinga tala, wa talonga le poona po. Langa e to tele ila to lo lango lango le Queensland Reds ya le telenge am tangi malala to ova malo malo ta boy malo lo sa i betinga e wile ele bona po fit fight out fitus formula iva fe se lau valus formula ono tangata sa awai ile Arco Stadium I Sydney aus Italia fitus formula iva fe se lau valus fulu ono Tangata sa awai, matua fanau wo mai au mamai, company bisinisi sa awai, matematen talong, ao tau tickets. Failau tala I tau tickets, ae ole lango lango ia. Le atunu, ele ngata I tangata lava yo Australia patino, ya ele neita mulsanga. Ae oi la atu o lala mapapa au ni sila nei. Manatu ya afayo ole te faafonga mai Samoa, sa malanga I Queenslandi. Ae Australia ono li talonga. Failo mai. Ese male longo longo ao le talonga I lona tala fa solo pito. Ole tato play of the match. Ya, yeah, le tau failo le tulanga. Ole sunga. Ya, yeah, Nathan Cleary. Male New South Wales. Ya, lea fo ina manu maloa I lana haa. Ya, peo na tali tali ai le ova male tolus fulusekone. Ya, ai haa loa e sunga ya Nathan Cleary. Ma manu maloa le New South Wales born po. Lua se fulu male lua. Lua se fulu male lua, ile lua se fulu, se taa longa ina mata inda. Ole mea mautinoa, ole tulanga le saye. Ile finau mai fo iyo le awa Queenslandi, taa le afa mua mua, lua se fulu aia Queenslandi. Lua se fulu ile ono, lua se fulu ile ono. Masalo walativo, walakia le toe tau aia drown yourself. Ua la mahe le afa mua mua. Mai tau mai la, ile finauna, finauma ile New South Wales. Ai ole taimi ato ole afa mua mua, olo o fai ale ta alonga position I ile tua New South Wales. Ile maa losi olo so fai a Queenslandi. Nga kick-off in New South le polo, peise I wa leena manu maa lo ile se nga pepa sa fatino. Le alana finfilia ilo asunga kapiteni ya yo ole ala tau kiki. Ya ai fa tali tali Queenslandi peise I pe ya ole me fuan taf to le Queenslandi oso fa il po apo apo ato il afu mo moa alu wa ia lu ai lo so fa inga le lu so fulu so so as ko umar ko mo moa lu ku ko lu ta ta tali mani sa foios ya lu si ngai polo ya fa vo ngai ngai messe hi and dia tele ia afa fa tu fa ta sia messe le bono po masalo e mau lunga me fa le tonu na fa tino le New South Wales nai lo Queenslandi ilana ma losi olana osfa inga sa ye Queenslandi telefoni masalo ole valus full percent ole afa mua mua na ole ti feds al ben fa tino New South ai no wala do mole polo le sa mo lo la to skoa le no ba wai tau ai lo le ono ai los fulu le ono male afa mua mua Pese I ina wa anga I mele afalo na lua. Le fasini le alaminia sa tu ina atu le sunga de kapiteni male awa na New South. O le a se tala na avatu le coach. Ele fai ya onga. Ia te oto. Wasu ya ia ile maa losi lea sa oto wa anga ima ye. Tali le sunga de kapiteni. Pau wale na unauta inga ole coach.
hold on to the ball. Maule polo, ya matamu faye kau kava kava, kuli kele ngai mistakes here, sa yai. Ya malo lato malusianga, fa ngata taun lato malusianga, li time milos fainga. Lela sa maita wina, ya score 40 pay on the fatino, le sunga ya Ethan Strange. Tasi o sui mua, taimi mua leo le ata wata anuai mua New South Wales. Ya, mese foi le sunga ya Hudson Young. Le esa hata tala ina ya le lenga skoa New South Wales. Ina ua luai le taalonga le afalona lua. E peita iane na ave ese loa ma le sunga ya Kaelin Bonga. Ona o lana pu e le esa mawalunga. Na vea ai le ulo le Tasi o tamita alo al New South Wales. Le sunga ya tolu koula. Le sa ya faingoa ina ia ele laufali ya haitako. Le anga sen offa ilo. Ta alo na on se furu lua ilo matama. Ilunga le Queensland. Queensland rates. Ilunga le malaya le po ato. Ina wave ese. Peita yane ile vava ailava ia ile ta alunga malona fatinonga. Mawae. Koe yao ngai mienguke. Fa tu sa o loa le sunga Nathan Cleary le polo. Sao ma le sunga ya James the Disco. Iya popo my tato. Lele o te tamu fie fa ma tala lele iwa hainga ta itasio talong. Ile mata mo fie. Iyo le fi naun with New South. Sa o angua te disco. O le fatali mai ia le fatali mai si skamo wifi tapu ai fido ya the hammer as they call him le fatali mai skamo mali ilungo le ia le polo alu watu atis ia le sunga ya to disco alu mal polo alu watu atis disco tulo lava fa mol mole fido se o alu aku ai kulu polo le yo lenga sko le tapu ai le Queenslandi Malo tapo. Fai mai upo le tunu u, ele sili ta ina ilo le tapo. Malo ta alo fa tausala, malo fo il malolo fa tamali I, ia pi una ili pona po. O tatu utamaskoa I ili pona po, sunga ya Hudson Young, Ethan Strange, Nathan Cleary, James the Disco. Lea na manu malo I man tatu talonga ina waha ai Nathan Cleary. O Queenslandi o le sunga I Tapua Fidao po le hama. Ia ma le sunga I Xavier Coates ma Valentine Holmes. Le ai o le wali I le ka alol po na po. Ia ai o le mauti noa ma le manino pe o na ilpo na po. Lua se fulu ia dato ai. Lua se fulu ma le lua ili lua se fulu mawai. Mawa ili tulanga pe o na ili comeback le po na po. Queenslandi Ako Stadium. Fatu mulia le matamata mesel mai mola tunu malo tapo ai malo fo in ale on sai la to uma sa fufu a fo ilele ta YTV ma hangana ya pe fo I fo ilete si lista ma lista ma ya pe tongi fo tu pe le si va hanga le si va hanga malo la vale fin finau melele o melele uma mena a fa on sa a fa sa piki fo ngale malo ya ni self oi fa pe malo o la ukin silang a pe se la ukala le nga fa I o le au ni self a fa malo au mancila kala afai malolo o vakusila kala ola vau dwanga fa maoni e avel sila utala alistama mlistama ya wavulta po ingat pon po manu malo ya nisa voyos game one nemo tinoa game one leo fa maya game two ile talonga lo na lua leo fa tau to fo yo la fa yelen malai melbourne melbourne au sitalia ile se fulu la fa fi fo I aso se fulu malfitu o yuni so malfitu yuni datu talonga lo na lua le na talonga muli wa man to tolu talonga le o tam sanga le la fatino le la so valu o you lie ya wa fo I ya datu fenga malanga neva ya so ai ole malaila I Suncorp Brisbane stadium le fatino ai ya vanga na tawulunga join tatu pod klame le to sports ni vanga le fiafi masalo le na fo isa e maua nisi o taunu unga pe ona ifa anga tama mana tuha ne foi la tatu au kilikiti le au te tau na pa tu lava en tatu au kilikiti io ele sunga pen malata ya le uso fo ya samani ya papali teli o lo mafuta mai ya ile
datu pon kalame lesa datu mafuta datu pon kalame ma nail jam fainga datu au kirkiti lo of jam fail demine fai mosu of no hanga ene lunga le upenga te fai langi apio folinga Samoa Cricket Association avane sa ulango lango avane sa ulango lango lena ina yalo mtam fa na ul datu tunu o lo tau va me ina so datu of noa ya I Papua New Guinea. Temi ole aso nafisa ole aso le sata alo in Papua New Guinea ma neil talonga masalo lefo in tawalunga ile manuia ila utapo enga manituane ya walo mtama fanau iso se faa ngatama yoe so se faa ngatama ya manituane ila utalo fefo ye faa talolo yei ya faa manuianga leli e ala ili vala awina ilia talonga ma lea talonga ya yei faa manuianga leli ya isetama masitende talavou Samoa o loo tau aveina ya le tanga vai Samoa. Ne fiafi su tas minute un je enele tu laiva ama ea le peselea tato wanga ea tu loa lea. Inisi o vaenga wale nofsi fia tatu tunu na ima ta uputa ua ya wafuri tatu savali ngaito tonu o Aotearoa New Zealand.

0: Ku sore o fingo kare u sale I bogo yamako ai ke u ma fa ya karu ai au ko la kulisi ke chul kwa ke le mo mo fa kwa uso ke
1: la ku karu le ba ai yo
0: a ba ba ah mapsu
1: oi ke le pa
0: oi mo kala ngom su ala u la benang an ke fu kapero Usa ore ore ore ta foi ore ko o fa ko o pe si si ya ta fa ar si figo
1: ya
0: ro ko ko fa ka u o I ba ko mo so ore I mo mo mo ya so a ore e ira ngai ro ma ko nga o sma ko o okay bi si ara va la ko sa a o ngi nga o fa I va ro ma ko le ma fa so ore o a ye mo figo ka pe nga a Ole fingo kanga ka ul popoko ah e si sum si fi fingo ka ul popoko ka fi aya ko ave belum ku awore ai ka mo ki bia nga ma vai vai la ko vai ku lo ura va fa fo ma ole wo fa ma ngi ye sungi e o ai nga u mo fingo ka pega so e ma vai vai ya vai wi ka o ke le lo por alma fo ai ku sa la sa ol kala lum ku e fa forma isi pe mo me kulolo pe ma veke veke fuire le ya la pico la lo vai ah ku wow ame pingi I mala foi por me pe un pau wow o le wing ole ole foi kuinga fi ngo kape a ah e mi sha fi ngo kanga po poko e I ba si fi ngo kanga mo me o pule ma e wa o be foi nga o pule sa ma nga ye foi ya fi ka ki ba I ko nga I o sa ye so I e o lo la po poko me o pule wo ya e ma pa a e ma pa a nga o le le ya la ko pa ku a au le leia con error cupa mare
1: uno pure dale do no me lo vida ese
0: ha
1: pure dale do mar
0: vida eso llevo fue la la cafa di di mi
2: oh
0: emo ya ma e fa mo ca ya soy yo
1: Longa onga.
0: Ole, e corvo le la bea. E

ule mafuta ma yule nganga ule atua ya itatu ile ile okeusiano a watu tusha ola tu loto ma atastas watu tupo ifo iwa venga ole li a ule fio ifo ole ole anpa ya mafuta fatas yo ma yeso ni ifai usa uninga ra ufa inga ruenga ifa upunga le a mafuta nga ifa ifa ipe ma le nganga pa iyo le atu ole mafuta ma yule atua yon tangata ole mafuta ma yule atua ya itatu ela ilo nanga ngapa ia e tupu ai fo ilo tato fie fie ma futa fa ta sio lala lea la yon fa ia tato tato uo ilo lala lea la fa ifa putu tonga maftanga fa ke usiano ina ia mfausia i pele la ngona lea tutusa o tangata tutusa tel tonunga tutusa mea i mafa ufau ia ili le lei a ili umeleang a ilo ta ua la lea ole ul fa pumwa de lesa fa di mai sa yeli mata wile tu sa ola tu fi fi e vivi talo fa tasi ma futa fa tasi buto fi to fi fa tasi le areto a sa ola tu fi fi e fa lo longo da wa wino da fi ma le tu ya sa fi fi fu i o ta la a ona ole manna wo ya ila tu ya le fi o i fo le nga pa i o maua I la tōru mālusi anga le mwhai ei ona wha au mea ina nisi tangata e atu tā lai atu lele lei o le atua e matau sina mai tangata I le atua e ala I la tū tā lai ai am ai au leo fwa ua wha maonia I imare e tā lai ngā Iesu I ona so o te iai ate u tōu Iesu malafu a yo ola vai ngata anga lalang tu sa le tā ua la leo le o le wha punga leo le fellowship o le mafuta fatasi ia via fu ima fa malosi mu tato ni fu iva itau ia awana itu ura fu ina le mafuta fa atasi ura usu peo ul tusi la ue peo ia ta uol tato awai sa uninga ume umalava e fa adia airu tato loto ngatas tas ma le mafuta mai ule ngangpa I ole tui tato tato te fai ai me sidisidi e vi ia ili atua fa manu ili atua ila ufa funga ili tayao ah ah le baileli

0: ia i fai keke. Ia i fai keke langa. Lera e fai upura e isika kako i leo fai ngaru. O le suo or ngaru enga. Ia mai ili si fai au ka ilo, mai ili si fai au nga. O isi ngā mafu a ngai rei o ngawe ngase, ngase ngai fai ngai ngai pongi fai kuafu. O ngā o le fula man ma mal, ka linga o le sau or ngaru enga. Ia ka ilo ipe rua wai. O ngā rā rea ngai ilo mafu fau fau ngā upunga ri ipua. Ah, para para malo, é pior. Ele falou longa lá, e vá fazer em Paulo. Ah, fazer em Paulo. É pior de fura, mas malo que mal foi o meu falou longa, é feio fazer em inga. É ver o fim a longa.
1: Ah,
0: ele é na cai e me aí é ver isso. O mamã causinha foi. Ah, eu acho que o fai caulanga o avei cupê. Ah, caori. Ya ele causinga fa fenga ese baito e lo fa mai si me ah tamo mesmo mapsu
1: lo vinga a ver ya ve e venga mo pa pegu e lo mo e pa se agua
0: cosa ele ka como manga se ngase wa al meu que ofo e que le su mo fa fenga ele que va que ai sorry ola ko king o ala ko ai o kara de o boka la po ko ai ngai fi la e maro lo si am so fu mangu ya ngai fi agua Bela le ke loa, le e fua fua la vai le, e kaka ia a. Kaka la vai e
1: loa.
0: I lang fa'u nga anga or karinga or sau or nga loa.
1: Ole, si vebe pa mai o.
0: I, sa no?
1: Le ua nga wakui ingi si le mapunga le kalume o.
0: Talune, i.
1: Ea. Ole, fa mai a maka mai o le, le anka o le Spanish flu o. Ma mako mai o se pangia, a pio. Ma fu poli linga ia kung a mau nga le ka ka o le ba. A la nga pisi mai pa mai nga sa wei no. O po isa mo. E a le nga la be kum sa mo o ba nga o mai. O po isi o po la wei el ba nga la po pa mai o po.
0: Su sa sa te ena isi nu o pasifika.
1: Na.
0: Ah, tu lo ya ta tu uta liya. Lo no vinga la or ko vanna po le. Po li changa te sawa. Iye sa mo na wato. O sea, mangi po ngi usila ke vinga. Le ya, ya.
1: E ma kule wo su fa wo le ba wo le isia mangi la wo kue or kawu.
2: Le isila.
1: O na e til po tinga kue la wo isia mangi wo kawu kawu mo mo la langi wo selo isia mangi. Ya, mai lo ngi usila nga nga le nga wo akul va nga yo le kasiba kasiba.
0: Nga. Sano mai telefono.
3: Emma.
1: Emma umile, umile awe ham.
4: Is it we should go how long? Is it curve? Where? Say that. Emma.
1: Go put so pass over.
4: Ne, hello, hello, come for my phone.
1: Hola,
0: Fai mero vicini.
1: Oiga, aquí va a subir, si no se va a que voy a rumar.
0: Te lo voy a vicini.
1: Paro, botana.
3: Hoy lingo le li guitarris, le cans and roses.
0: Cans and roses. Cans and roses. Hoy lingo o le li guitarris. Hoy lingo o Ore
3: tata o pen ka fa in lang in le Facebook.
0: Wailing or ta ki tara piki ale Guns N' Roses. Se vai pese po se gol pese.
3: Guns N' Roses.

0: All of a fishy.
1: Ofana Morosa.
0: Right. Hey. Oh.
1: Oh, ele ingo ta ki tara piki ya le au. Ela foi pesere ya or fana Morosa, o fua Rosa.
0: Ele. Ala ku ele.
1: Era meu bibi.
0: Sumo ali ele ala ala. Inga inga mangala.
1: Kinga, Mm. Na lua lala ki ngai ma raf. Ai aku al mesau.
2: Atu va.
1: E lala. Si si aku inga lala ki ngai ngai fu fingi mai ka maki.
2: E fai. Ka de ko ni sidi fa mor vole.
1: Fai me fa ni pa ki sidi sana mai.
2: Ola abu ka fa msingu.
1: Mm.
2: E ka ur tebu.
1: Fa bon mai.
3: Amo mai ma kwa ko pa bu la ri si la. Ya na ke bu.
1: Na tai sam.
3: E pa un ai bu i la wi la pa la ku oxe bu i la ku so pa mu.
1: Mm. E so si e so ta lu si ya o bi bi ya sam.
3: Oi. Ora un ka li.
1: Oi la valo ta.
3: Oi ma la fu be ai ku mo fa ya fa ya la pa pa ku yo ko i no.
1: E.
3: Ma kuwa kasi al polo ka fi kuwe kogu ya.
1: E, fa matua, ah. Fa matua hek sa mamui.
3: Le, el mga alafu.
1: Ya, mga alafu ngay
3: tu. Le alawa, ya, ya, ya.
1: E tu. Yo
3: la wapa uiganga.
1: Oh, yo le alala, o alala, le fa mga.
3: Ya alala, ya alala iku inga. Le piwa, piwa le alala. Kuzo ke ino lae, pa pa ikuipa. Makare mo le poho, gare. Ya, el mga alafu la ngay ki ngay ngay. Awa lae fe.
1: Ya, lo mo watu tari ma psu fafta tele sa do mai sem.
2: Ole mi shiri de ma sa ni fuo fa longui. Ikala fa sa boa avo. Kai ni o fa la bela. E ka o la pala po malo.
1: Mm.
2: Ora, ora le wingo, wa le wo uma ka uya. I par par maro. Ai ku kusala mal la par par maro, sa lo ko foi. I la u ai si fe makai.
1: Ya.
2: Amor bo.
1: Ya, ta do mo just no fa ma ram mai si dia. Su ngaya se. La par par maro, da lo no winga.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alolo mare ho e kipe malo le Tonga to pe ko flipo motulalo pe mo ta wongo a ho falai te ko ni wo fulma hiva me wa fe wa no. O ta wo fo mai foki ki a fo o mo fatu meri ki nga fenga mari fo o fata da te fito hiri an fo ha ko ia e pule anga nusilani ai pat seti nga au e ko e ki he tau ka au. Kana e fa ma o popo pe ia he ka u fai o ngongo na upe he ko e pat seti ma walipata pe nia hala ha mea fo o pe hala mo fasuka pe hala mo tu falore o ga e konga ke mo ile rei asia e langa hala pure anga tu ko hau e nga he panke le le hele ko si he nga hipo tunga au e ko ia e pure anga ke fasisi e na fra mole pe mo fra amu ko ia ke a fra mu imama me nga he fotutu nga au e a e fonua me he to pa anga ko ia e pure anga o ga e manakia e hanga e pure anga ko ni fra foki a e pa anga nofo ke tu unga fra fie maarie i he ta ua fe ua walu mo ua hiva ko e toki fofu a taimi fo ke nia ke awa ia e pure anga ki a tu unga pehe i he ta o hongo fulu ko e ku tau si tu o me ai o kaku e he fare pa anga ia ko e malawa ko e ni a e tupu me he hiki hake ko ia o e tuku hau mo e fra sisi i a e patseti fra more ko e mea bea o kui kai mapure i a e tau ko ia kuhoko i Iran pe gula wai ke unga mai me mui hanga e fra more o kui kai mateu teu ki ai me ta whaaki ko ia e mo ule rei o kukawa e potunga au e mo ule rei he fra lahi atu a e fra pa anga ki ai fe unga mo e pa anga e nima po inualu piliona ka watu ki ai mo e nima po inima piliona ke fra lerei ia ki a ngahi se vesi ko ia ki kakai pe to e ta anake atu foki pe mo e taha nima po inima miliona ia ki he tokanga e kina o e se vesi palliative ke whanau i ki tolu faa miliona ki he tauhi o e fa e hiri a e whanau i ko ia o e whanau pe mo e tolu miliona ki ngahi whakoutua ko ia o e kauta u wa u a u ko ngahi potu ngā ui ko ia e pure angana o si awe foki ki ai e tuutu u nia ke nau tuutu u e nau ngahi he whakamore ake a peseti e ua ke he wafe wa ono pea e mui mui atu foki pea moe tu o ua taki peseti e nima i e tau koe ni kahoko koe ngahi polokalama foki ki he whanau ia o hange koe oranga tamariki pea moe ngā ue kontuleki koia meitua e ue sia moe nia o kukau foki e potu ngā ue ki muri a Winston Peters i hono ongo i a lere koia a here kosi tutu u e minista pa anga ki he nau ngā ue me tafaaki koia education o kufi fie fia ai ta fa ki ko ni he fra la hia to pa anga ko ia ki no fra lele o ia ko mo e fanki ia ko teu pe o ku ki i fra si si fo ki pe mo fra pa anga ia ki nga hi ia ko anga tertiary pe mo nga hi apia ko ku ki ai e fa nau hiri a high school u. I kai ko ia pe, ka kuhi kake foki pe set e ua ai ulua ki ta u ia, ki ngahi ako anga mā olunga, pe mo fua pa anga ai whāna wako a ke pa anga e ua ngeau walu fā miliona ki he tau, pa anga e ua ngeau walu fā miliona ki he tau ni mo e tau kaha u. Ka kehe o kutu usi foki e ngahi polokala māko totongia na e whakalele mai, o whakaofia i pa anga ia e taha piliona ki he tau e whā ka hoko. Me ta whako e malu i ku whakalahi ai patseti ia, ta whako ke malui ko whakalahi pe amoe patseti ko e ki he tau malui whonua a ki hapaanga e ua po intolu piliona whakataha pe amoe taha po inua piliona ki hono whakarerei a ngahi tafaaki ko e nao nao ngā ue ko e ki he tau malui whonua o kawa tu ki heni a ngahi polokalama pe amoe pasifiki ki ngahi tafaaki ko e a ngahi kōsiri o whakafeitu u o geia e tokanga ki he ngahi ngā ue mo nao ngahi whakatutu pe a kau heni a paanga e whangiau miliona ki he ngahi kōsiri o whakafeitu u ke langa hake aki e ngahi whare no fuanga o tokonia ki nao tolu ki he ngahi mea o hangei ko infrastructure pe koe kawai e halapur anga mo e ngahi whakawae ki he ngahi langa pehe. I ta whaaki koe o e ngahi panke o fototu o ae pule anga aia ke tāna ki hapa anga e wangeo miliona me ngahi panke i he tau e whaa kahoko o kawai a e ngahi kautaha malui mo no o kau fokihen i a ngahi kautaha malui pia mo e ngahi kautaha no ko wahai foki pia mo hapa anga ia e whaangeo ni manoa miliona te ria ae nou nou goia ae pensini pia oku whailonga mai foki pia mo e whakalahi ia ae totongi maile koe ae kau ngā oe unau tauhi ae kau mahaki pia mo e kau whaingata ia o kiai mo e paanga e te au ni manoa miliona ke tauhi aki e ngai CVS o ange koe kau polisi tā mate a fi kastomu kau ngā oe plisone pia tātou te fito foki ki hana totongi o e pensini ko uhi koe na ngā oe pia tā foki ngai riri koe o e patseti ko hono whakao ngai a e super gold card pe koe kāti koula koe e kau pensioni ki hare volo ia e hoko ko ia ko hakat IT fra officiale ko to ko toi he pure anga e pa anga e fa to lu miliona ke langa ia ke aki anga hinga au ko ni ke ka pensioni pe te na lava fa anga ai anga hikati ko ni ko na ID pe hange pe ko ta fa anga e ko e license fra uli pe mo passport o pe ni hia o ki kai ha fra suka pe ko to fa lore he pacetia ko ni ta ko ngo he ni hia hange ni ha ki malanga fa tokanga pe me minista pa anga ke tau ki pini hifo mo ki fra mau mau ai ngahi fra more. Nga tanga yung ngongo kokuma mek tautol he ahoko ni fatangbe ke mo mau ha ahole le. A te fito e fra singa wike uhanga me mua ko e fra singa wike lo loa e he fra ilonga e ko ia e fra hifo o e nafio. Mo mau ha ahole le ko au flipa motulalo tu afatu.
0: Island Time with Tofinga and Ina.